kakuodhi. Dalano, dalano maki baye nyaka wati. Kata kamano kangato, aneno kangato makatijemo pile tiwati yae. Dalano, dalano maki jeme nyaka wati. Ero kamano pinyini, awaro pinyini makatimewi etenyakiwe.